0: The next song is going to be Roraguela Lullaby by unknown artists, made in the Solomon Islands in
1: 1973. Sasi sasi na nga koroma koro rama endama na dani na indai indai tambe chau e tambe tai na mauri tambe tangone ini tati airo yang sasi sasi kwan rau ma taule rong wela ele a kwan rau Tandeu na roela elea quando mata luma roela elea sa si sa si ya ngi ngi poroti ka oli o